Di en a zan, ko sobwe gan koko. Bon mi kowa, roko roko mi ton, kadi do menti, mi kodo papi, bon mo mi ton le kombo nou wak plek di. E yin touto ma hosu mo tonan madou nde men ONG vi feminin ton yo, mi ko toji base nou ero na ton semen non tansyon, mi ran sesya. Bon mi nan don nou mi do menti, mi le na ou yo ekpo mi, kowe roko nan oe, bon mi nan tenpon lo bo, o, le lion, mi nan tenpon lo lin kakawa vivorun.